0: Maigo pa yung kayo, eh. Pating galantihan ang tawana. Kinahangkay ko kayo mag-inom, eh. Libre na kainom, libre pagin pulutan. Napa yung kayo kaagbay-agbay. O di lang ka na. Pag usay gusto akong pangayon siya, ha? Matripan gina ko niyang kalo, ihatag na niya. Matripan ako iyang pantalon, pati espatos, iyang rilo. Ihatag na niya sa kuwa. Inguna nakagalanti si Sano, munang amigo kay me.
1: Ah, amigo dyan ay kayo mo ni Sano Mangkanur. Kamalo ba kang natukhang na siya? Unyagi na pangita karon sa pulis ang iyang mga amigo.
0: Mau ba? Na. Wadyo ko kailan ang tawhana na. Kay saragin may nagsabay ginom, ana. Maglagot ko, magiro kayo. Hindi ko ganang mo sabay ginom kay lahi og trip. Di, gin may close ang tawhana na.
2: Hoy, Tots! Asa na mo tong giingon mo nga kailan ni Sano?
1: Ah, nanang pulis. Ah, mauning kailan ni Sano Chip O? Si Mangkanur!
0: O say kaila, pataka niyo kong putunan, pataka kang pasangil. Kaya pwede kong kailanang inyong giingog sa no. Ayaw ko rin yung pasangil na kay Demi Klaus, sana. Tapay muli na kong buhol.
3: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around. Understand the layout and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagsindi sang kamara, "Sir, ang puspuro ang imo na haboy. Ang kamara, ara pa sa imo kamot. Salamat!"
1: Abaw! Puwerte!
2: Definitely more.
3: Definitely more.
2: Sa umaga.
3: More sa umaga.

0: Uy, po, madi.
1: Po, po.
0: Aram mo ba ya? Pag nakakailing ako kibagong kalot na kamote, permi kong naroromduman so kipadi mo.
2: Ang nata, madi. Arog kayang kadakula?
0: Bako! Arog kayang kaati!
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Sige, direta mo plaster. O lingkod-lingkod.
2: Ikaw dyan mong kanor, no? Mahilig kay kaaning mabugna o mangit-ngit na dapit.
0: Siyempre balinding. Para makarelax na nire. Mabitang nananaw tagsini.
2: Yun na pa. Murag wala man siguro nila miining salida, mong kanor.
0: Sige lang balinding. Pagkauban ko ni mo, mula miira ng salidahan na. Napinainigabot sa tunga-tunga.
2: Hala mong kanor, nagsugod na, nagsugod na. Ayun na pa. Murag, kita ra may tao diri.
0: Bawo gani akong ituyo, balilin, para masulot ka. Para pabor ka isto, oh.
2: Ang kanor, gitog na ko ay.
0: Mau ba? Madali, diri. Bukutan di ka sa kong mainit na bukton. Dali, agbayan di ka niya. Ay, pagkainit siya ang tangkugo. Di pa ka ni high blood yung bayanan, eh. Uy, luwa na, makaupaw na.
2: Sabaa po doon na niya mong kanor. Eh, kisa mo na nag-igham dira?
0: Di man ta ka-concentrate, ani. Hoy, sabaa kay ka mo igham dira ba? Luwa na, maupaw ka na.
3: Ah, maupaw di ay, ha? Kanor!
0: Pada ba'y? Akong asawa.
3: Gwapo kayong salida, kanor na. May baka, nagsinisini ka. Napagit kay kauban.
0: Darling, kani. Nagpakuyog sa kuwa kay mahadlok sa mutan o sinikingit-ngit daw. Ako lang po sa gikuyogan.
3: Nagpakuyog, day,

0: Available na ang TV nga high-tech pero kasarangan ang presyo.
1: Pasilat TV.
0: High definition ini kag tam-an kaathag sang picture.
1: Pasilat TV.
0: Nagaandar bisan wala kuryente.
1: Pasilat TV.
0: May malapad nga screen sa atubangan. Sa duha ka magtimba nga kilid kag sa likod sini.
1: Pasilat TV.
0: Nagadagoob kag nagapangilat ang sound sini kay may dala nga mahinay tub-tub mapaskog pero lapta-lapta nga pag-ulan-ula.
1: Pasilat TV.
0: Madamo ang channel bisan wala cable o kon antenna.
1: Pasilat TV.
0: Kung ikaw gusto makaangkon sining sahi nga TV, makikita lang kag magpalaton sa mga wala nagauntag ubo, ughad, ginahilanan, naganiwang kag wala gana magkaon kag nagamasakit sa baga ng mga pasyente.

Saya, pagsama-sama, mga kamukha.

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Oh, pili lang! Oh, bago pa ningluto ang mo ang pansit, oh!
3: Hey, miss!
2: Ah, tagbansin ko lang ng isa katakos, Ana, sir. Okay.
4: Ginataan lang ka, Balik-balik lang ni kanila.
2: Uy, Mang Kanor, unsa man imo ah?
5: Hey, unsay ako ah, madam? Ikaw ako ah.
2: Ikaw gid, Mang Kanor. Jamming yun kay ka ba? Oh, unsa man ang imo ang gustong sudan?
5: Wa ko lang gustong sudan nun, kundi li ikaw.
2: Mang Kanor, no? Pagdali, bakit na pwede kang naing customer, oh?
5: Ah, sige, tagay ko ng putong dinuguan. O niya, lima kabok lumpia.
2: Ah, sakto. Kay naisuka, oh, para sa imong lumpia.
5: Ay, salamat kay Miss Beautiful. Madam, sigurado kong lamedyo kayo na imong sudan.
2: Nga nung nakaingon man ka, ana, Mang Kanor?
5: Siyempre, kay gwapa na, lamipod ang nagluto. Di ba, madam?
2: Uy, Mang Kanor ba? Ayaw pag-ana ba?
6: Babe, sa problema dra, babe.
2: Babe, si Mang Kanor, babe ba? Saan mo kaayo? Sige, jamming-jamming.
6: Unsa may problema ni mo, Mang Kanor?
5: Takani! Ha? Ah, panamay, namay pistola din ko siya, bani.
6: Okay, taka. Binuhangi akong uyab, ha?
5: Ay, wala si Roy. Kabalo ka, sir. Swerte kay kanang imong uyab. Kaya pa ka nabuti rin. Ikaw na nga mong tapik. Wapo na. Buutan pa. Isaw pa yun. Astig pa yun.
6: Tama yun. Takane. Kaling suka. Oh, narinim mo isaw-saw ay mong lumpia. Kasabot ka.
5: Ah, kasabot ka, sir. Pero sir, halang magay na si Roy.
6: Unsa man, di ka mo saw-saw?
5: Ah, oh, saw-saw lang. Tungabon pa na ko ni sukang halang kayo, boss. Ay, Katawa ka, basta na tungaba po ni...
6: Makarang balik din eh!
5: Umiro, halang na kay suka. Tapang!

0: magluto, dayon gina ati panig kasang maayo, dayon permiyagi ka ginaalagaan, hindi selosa, mabinuligon, kagwala ka na sa pangitaon, ah?
1: Alam, amo na ginatawag sa asawa nga, in your dreams. Ay, hindi gali, love. Ang panawag siya na, amo ng asawa nga, impossible dream.
2: Aba! Puwente!
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kahoy kadong. Oh, ano man? Lami manggo katigbason i
1: Ana.
2: Mapapadighay ka sa sarap.
3: Sa tanghali, araw-araw piyesta.
2: Dahil ang saya, no.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Huwag ka hingi ng tawad tuwing nagkakamali ka sa akin. Ano ako? Tindera?
5: Hugot pa more!
6: Sa tanghali!
7: More sa tanghali!

0: Come, have fun, and enjoy sa Namalhan Beach Resort. Kung ikaw kulukan dingon kag nahadlok maligo o kung mag-swimming, ang Namalhan Beach Resort para gid sa imo. Sa Namalhan Beach Resort, bisan tagalog mapaw na ang tubig, hindi ka man giapon mabasa kag malumos. May mga cottages pang akomportable sa higad kag sa tunga sang lawod. May mga seafoods man nga katulad sang lumot, talabanga lipong, kinilaw nga jellyfish kag lechon balyena. Namalhan Beach Resort, kung sa diin ang tubig mala. Namalhan Beach Resort, yara na hamtang sa Barangay Bagtik, Isla di Malamala.
1: Salo-salong pampiesta
2: sa MOR.
1: Umaarangkada.

0: At totoo, sino gani ang ngalan mo?
1: Si Deroy.
0: Saan ako natawo to?
1: September 9.
0: Ano nga tuig?
1: Kada tuig-tuig.
2: Wow! Puwerte!

0: Tumubirada ng lugma sa okra.
1: Si Mang Kanor.
0: Kayang makalusot, isang walay buslot.
1: Si Mang Kanor.
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Darling, sige na darling, baloy ka darling. Uga na kayo nga kuyuta darling.
0: Pagpuyo rago diha Kanor. Dili ka kapaabot niya gabi eh.
2: Sige darling, magpaabot ko ni mo niyang gabi eh. Tama-tama kay brown out. Kamangon ako akong darling para trailing. Hinihini ko kamang dali. Di na. Nakita na ako siyang gahigda. Natulog na gina, nangandam na gina daan. Bisang ngit-ngit pero maklaro na ko yung anino dali. Di anak ko. Hakmaganda ka dito. Pagkahumote mo, darling, nanimaho mang alkampor niya kong darling. Okay na. Okay na, gapon. Ano ka na kuyang liog? Pagkahumote ni mo, darling, mabisbisa na gini ako yutang gauga, darling. Ako si masimaso niyang tiil. Ikaliskis namang batiis na niya akong darling. Ikapon ako yung bukton, bi. Yat-yat na mga inibukto na akong darling. Dugay-dugay na ganyan ko makahikap sa akong darling. Pero okay lang eh. Darling?
3: Usay darling? Imuning ugangan, oy.
2: Ma, ikaw man day na, ba?
3: Daan palagi yun ko. Nadyong kay pagnanasa sa kuwa ba? Niya,
2: Dili ma, oy. Mauga nang gihikap si kakay. Gusto na kong haplasan si kakay. Hapnot na kay kagpanit para mawanan ng imong mga panuhot.
3: Ha? Mau ba? Patik-atik pa din ka? Dali-dili. Dayuno na lang natin niya.
2: Ma, ayaw ba? Dali. Ayaw! Ayaw!
4: Subo na ng subo.
5: Sa lunch break na palong-palo.
6: Sa tanghali. Araw-araw piyesta.
4: More sa tanghali.
7: More sa tanghali.

0: Waiter!
1: Yes, sir.
0: Maridili, nata tamay langaw ining lomi.
1: Nata, sir, bako masiram?
0: Aw, masiram, kundi may langaw.
1: Adi, ikangani pa lang, sir, siniraman. Sulangaw, maingawa man.
2: Sa tanghali!

0: siksing sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling sa tanghali pag may M.O.R.
0: Nakakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate, extra rice pa nga!
0: Wow, ang sarap magkamay!
2: More sa tanghali!

0: dong, mangutana ko dong, be. Nabay planeta dong nga ikaw?
1: Ha? Sa ikaw?
0: Awala dong, langutana lang ko ba? Kay ikaw mangod akong kalibutan dong?
2: Ay! Ana!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Nanadyo ko na rin sa ipabaw sa mangga. Overlooking na kayo. Iso na ba kaikat-kat na rin? Ay, kalabi na lang yun ang manggahan eh. Kaning akong silingan, parting dalawa niya ang mangga. Diwat-tiwat yun ang suwang kaning manggahan ba? Talinis kay suwang. Ako lagi, sus, pasalamat lang yun siya. Ay, pagkalabi ang manggahan ni tama-tama yun eh. Hinahinay ko ni Popo na aron di ko manakpan. Kabalos sa dyan ko ni mong silingan na kahit pati dalaw ka gini mong bangga. Makabalos sa dyan ko ni mo ron.
3: Hoy, Kadok!
2: Panamay, ako silingan. Di ko matigaw magpatuko-tuko ko. Tuko! Tuko!
3: Ay, nasa! Patuko-tuko ka pa? Pintikon na hindi ka muna aga!
2: Di mo na lang patuko-tuko. Magpakahoy-kahoy ko. Di ko mulihok.
3: Muna aga o papriso na ka!
2: Tingin mo nalang ang dami. Ay, padre, kumpadre. Mo, lagi kay maninood, lagi dayong ka. Padre, ako lagi sulayan. Kung pwede na ba ning harbiso ng imong mangga? Pwede na yun di ay. Tabangan lang din ka, kumpadre. Aron dili mo malis na ning harbiso ng inyong mangga.
3: Di ka mo daog, ha? Pinti ko na ka.
2: Ayaw. Agay, agay. Pulong ko, pulong ko. Ha, ha.

0: Matay, pre. Hubog naman ta, pre.
1: Oh, kayo ngon man ka, hubog naman ka, Rol. Di po ko hubog, eh. Takara man ka.
0: Tanaw na ko sa mga balay, pre. Nang lakaw naman, eh, pre.
1: Tood man ka, Rol. Baktas naman yung mga balay. Sa may mayo ni man ka, Rol.
0: Mayo, ani, pre. Hulataw na lang natumuhagi ang atong balay.

0: Pre, kay sinuto pitbull nga idyo kung dako-dako kung nakahigot sa gwa man.
1: Pre, akong to pre ngaw.
0: Ang pitbull mo tong dako, ginpatray ito sang bisaya kong nga idyo. Gakaya-kaya na idyo mo. Di na tuguro kasalbar ang pitbull mo, pre.
1: Hindi ko na yan magbati, pre. Ayan mo itong batay ni Diyos yung pitbull ko.
0: Mugle, pre. Tingala ko man kay. At siya truho ang pitbull mo. Nabukog siya sa ginkaon niyang idro ko nga bisaya.
2: Abaw! Puwerte!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Mabait lang ako tingnan. Sa English, I'm just good looking.
2: Maride!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
3: Oy, Kanor!
2: Unyang gabi eh. Ang to sa balay, inom ta.
3: Yes, Mang Kanor, kay grabe mo gasto ni mo bangka ni kay pikando niya ang pitaka sa sweldo, Mang Kanor, mang inom ta.
4: Oh, Mang Kanor, ang saman?
5: Ah, di ni mo uban. Kay under mo kasi mong darling, no?
2: Hadlock sa darling mong Kanor!
0: Tisa, kung siya hadlock, apas ko niyang gabi dito sa inyo, ha? Mag-inom ta.
1: Mauli ko sa kumban. Pagtarong ka din niya, bantay lang ka. Di ka magkuyo-kuyo itong mga barkada ni mo.
0: Yes, darling. Magpuyo na ko nilis balay, darling.
1: Bantay lang ka, ha?
0: Eh, salamat. Mag-overnight sa dito. Muanto kayo lang parang toro niyang gabi. Mag-inom eh. Hello? Hello, darling? Wala, darling. Nara ko na rin sa balay.
1: Sigurado ka? Kung nakakatin ha, pag-picture na bing anak sa kusina. Ipadala dahil yun, dali.
0: Ah, nasin na, darling. Nakita na din mo.
1: Ah, murag kahapon pa maning na picture. Kanang rice cooker daw, gaksa. Magsilbi ka o niya, gaksa ang rice cooker. Pagdali, isin dahil yun.
0: Yes, darling. Ah, niya. Ah, nakita ni mo, darling. Nara lagi ko na rin sa balay.
1: Ah, nili pa ako kumbinsido. Magsilbi nga gigakos ni mong washing machine. Karun dayon, isin dayon.
0: Yes, darling. Pagka-demanding niya akong darling. Ah, yeah. Ah, oh, nakita na ni mo. Isin na ako. Naralagi ko din sa balay, darling.
1: Ah, kulang pa. Isa na lang. Magsilbi nga gigakos ni mong ref. Karun dayon, isin dayon.
0: Oh, dara, darling. Kapuya ni trabaho. Oh, dara. Oh, sing na. Naralagi ko din sa balay.
1: Oh, mayo.
0: Bye, darling! Kapuya niyo.
2: Oh, Mang Kanor! Dugaya ba niyo abot? Uy, ganihan rin may nagpa-abot sa'yo mo, ha ba?
3: Maog yan!
5: Sana! Maprinda kag mga appliance, eh! Lukulok doon, malagi ka na!
2: Masama na, Mang Kanor! Maglipat bahay na ka!
0: Sabo kaya kung asawa mo, nagidala na ko na para na ako ibinin siya. Tabangi kong arsanin yun na ipaulit sa balay, ha?

0: pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Sino ang ating pambansang bayani? Alright, Buknoy?
1: Ang pambansang bayani, ako Budoy.
2: Abaw! Puwerte!
3: Cool down ka muna.
4: With the hottest hits for the entire

0: Dondon, garo ka perming tigaha ga dun.
1: M.O.R.
0: Permina!
2: My only radio.
3: More sa hapon na.
4: Isa pa.
5: More sa hapon.
6: Isigaw.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Bay, 5 seconds lang, bay.
3: Bay, absurdo ni bay.
2: Namang ang 2 points ang kalaban.
3: Saan mo na ito ni?
4: Absurdo ni, absurdo ni.
5: Oh, Paminaw team, ikaw, muragan ka diri. Magdagandagan ka. Tutuyo ka niya, ha?
4: Okay, okay.
5: Set for screen, ha? Dapat screenan ni mo ang kalaban, ha? Para pag-atake niya sa basket. Sure, Jude, ha?
4: Let's go.
5: Oh, sige. Let's go, team.
4: 1, 2, 3, 5.
5: Oh, boys, timanin ito atong set play, ha? Timanin, Jude. Go, go.
6: Tisha, ikaw ang coach, bay.
5: Oh, ako lagi, Mangkano.
6: Nah. Sa manay mong setback yung tanaw ko. Wala na pildi na mo, ande. Pagkabanga, yun yung mga coach. Wala makanikonsultas ko, ha? Ako, coach ko kaniya. So, mga varsity akong ipang coach dyan. Permanente champion ang among team. Ikunan ako ka, kuya mga coach. Nagpatudlong takan ako.
5: Mauba, Mangkanor. Kining sa ilo ako, ha? Kining, mo na maguto among naplano, good?
6: Wala, di yun mo kanaw ganay mong plano. Pildi na yun mo.
4: Masabay, ganoon na kayo, Panbay!
5: Oh, di ba na?
4: Yeah,
5: ako. Shoot, shoot.
4: Yeah.
5: Champion na team, champion na.
6: Hoy, congrats, bay, congrats. Tama juga ito, gisundog ni mo sa kong plano. Muna akong sitla sa una college ko. Muna ni champion, bay. Galing kay kakay mo gisundog ang akong plano.
5: Mag-celebrate ta, mag-inom ta, mga onda.
4: Yes!
6: Kana! Oh, asa man ta. Hindi mo sampaw ka. O, kapag pa ni Hapon ba?
7: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step, but an important one. If something feels wrong or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Bye.

0: Ambot gi ada mo pila nga bayang gay nga kaitom gid sa ako ni tong gig ko hindi gid lang po mo rin na lang kuya.
1: Be. Uy hala, nag brown out. Girl din ka the girl.
0: Ahay ah, ari gid ako sa tubang mo.
1: Ah, ara ka dagali. Chak, togin mo yung gali sila day.
2: Ngi.
3: Puwerte.
4: More music, more variety.
5: Nakaka-relax to the max.
6: Whoa.
5: Let's get it on.
4: More sa hapon.
5: More sa hapon.

0: More variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Hindi ko na kailangan ng droga. Dahil lahat naman ng minahal ko, sinira na ng tuluyan ang buhay ko.
5: Hugot more!
6: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Bes, lugay ka na drama. Hindi ka maakig sa mga paasa. Sa trot lang, hindi bala, nag-assume ka.
4: Turn your radio up.
5: You are listening to
6: Mix of Rock.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Puslan man eh, may pag maghikog na lang ko. Ako na ibugkot ang pisis akong liog. Ani ano? Ha! Ha! Di suray ginahoy. Mura kong mamatay.
1: Ana!

0: Love. Love, liko na ibukas ang portahan kay bagulong ko about mailis ko tani sa balhas ko diyo na gapililit sa bayo ko.
1: Hindi lang love, kay nahuya ako. Wala ko sang panapton.
0: Bawari ari man tao nga. Sa kadugay na sa aton nga mag-asawa, uya-uya ka pa sa akon. Do sa others ka. Why man ko di upod ah?
1: Ikaw ya iwala upod pero ako yung may ara.
0: Abaw. Perte. Mix of rock.

0: Pre, kumusta?
1: Ari, pre. Tutambay di, oh.
0: May ubra ka sa bong, pre?
1: Oh, ay, pre. Tutambay ka, ni. Bukita mo na kita di ka kaloblo. Ano, takasyo. Bago lang ko ito paludo, oh.
0: Nga, mapaw, pwede ko tani, pre. Sige mo sa Red Cross.
1: Ah, mapa Red Cross ka?
0: Oo, pre. Ah,
1: oh, problema. Dada ka pa sa Red Cross, ha?
0: Blood. Ano na? Blood. Ano na, gani?
1: Ano?
0: Blood type test, ano
1: blood
0: na?
1: Blood testing, ah, guro,
0: blood,
1: pre.
0: Oo, blood testing, pre.
1: Ate, may problema. Ato, tambay. Nakapaload naman ko ito. Nagsulod naman din ako ng load. Ate, updata ka sa Red Cross. Mapa-blood test, ha?
0: Mm-hmm.
1: Ano ka, pre? Tingnan, mapa-blood test ka man imo, haw?
0: Mapa-blood test ko, pre. Para mabalaan mo nga type na ka.
2: Haba, oberte.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Yes, darling.
1: Pag init og tubig dito ha, ibutang sa CR kay maligo ko, kay kabalubiak ang kandingon ko. Butangi daan or saguli daan og tubig nga bugnaw. Isagol daan sa balde para dili kay init ha pagkaligo nako. Kasabot ka?
0: Yes, darling. Subukay gini akong darling ko eh. Bisag maligo, maurang baho ah. May pwede maligo. Mapabukal akong tubig. Wa ba day agas diri? Ah, magkabos ako dito sa balon para isagol ako diri.
2: Uy, nanimaho na dyan kong kaslom. Ay, nikinahalang makaligo dyan kong daan kay dapat di kumalit sa mong meeting sa mga chismusa. Dapat ako mauna kaya ako yung pinaka-chismusa sa tanan. Yun na, pamaligo na ko. Katunga alam na yung sunod sa balde. Wa tingali agas. Pwede na ni maligo na ko. Ani a.
0: Padamay. Ang akong ugangan. Ay, ma.
2: Kano? Dala ako sa ospital. Nangapak ni ako ang pani.
0: Wala magbisayang manog eh. Kila po ang ininit na higi mo'y bulan. Nangalarag. Nangalarot naman ay mong buhok, ma.
2: Ang akong pilok. Wala ko'y kilay.
0: Kung tagi mong kilay manibalin sa'yo mong baba, mura ng bigote. Dahil yung kagpalit ka, huwag nga na kami sa glapuan. Dahil mo homo.
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na.
1: Hi, I'm Lito Inglesero.
2: Alit, yay gutom ko lit. Gusto ko mukaon.
1: Abri lang rep kung nabay sudan.
2: Ah? Unsay rep? Wa man tay rep.
1: Oh, di pa sabot, wa tay sudan.
3: Ana.

0: magpauli sa lugar nga malinong kag matawhay. Matahong nga palibot kag mga talan-awon. Come and stay sa Addition Subtraction Subdivision.
1: Addition Subtraction Subdivision.
0: Isa ka primera klase nga subdivision. Addition Style Homes. Para sa pamilya nga nagasugod pa lang sang pagdako o kun pagmuan. Sa kadadugang sang miyembro sang pamilya, automatic nga nagadugang ang numero sang kwarto hasta sa ika-44. Mayara man nga subtraction style homes. Kun sa diin, sa kadabuhin o kun pagkapapa sang miyembro sang pamilya, automatic man nga nagabuhin ang numero sang kwarto hasta dalayo na gid ini madula kun ubos na ang miyembro sang pamilya. Addition Subtraction Subdivision. Malapit sa airport, sa seaport, sa tindahan, sa simbahan, kag malapit man sa pilas kag lulubngan. Kompleto sa mga amenities, katulad sang bulangan, enserohan, tongitan, bingguhan kag paupasan sang damang kag ihawan. Addition Subtraction Subdivision. It's a place like heaven. Addition Subtraction Subdivision. Yara na hamtang sa panganod sang imo panumduman.

at ako'y iniwan mo pa. Di ba? Ginawa mo pa akong tanga. Tayo'y lumilipat.

0: Ay, pre. Yaw sa mga pre, gahilak man ka.
1: Gusto na ko mag-ikog, Mang Kanor.
0: Amaw ba? O, dahil hilo sa ilagaw. Imna.
1: Aniya? Nausap mo na kung tiyan, Mang Kanor. Kabukal-bukal naman eh.
0: Adobe, usap na yung mag-inom. Ay, purgas ka ba yun man eh?
2: More music on my only radio. Now,
3: more sa gabi, Express.

0: sa sunod sa isa ka museum.
1: Hi! Ano yung kinatawag niyo nga art? Yeah, kalaw ay, do kabayo. Ew, gross.
0: Miss, hindi na painting, espiho ina miss, espiho.
2: Aba! Puwerte!
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi, gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Ano po niyong murag pagabasay? Ganun kahilak man ka diya?
1: Naglagot ko man kanon sa akong boyfriend.
0: O ganun man? O sa may problema ninyo?
1: Nangayo siyang pangload sa kuha. Ako siyang ipadalhan og 300 card. Niya akong gitik.
0: O niya, o sa may iyang reply?
1: Oh, you.
0: Pagdaman.
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
4: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tu ara? Frio ba li o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor!
2: Tumutirada, danlog pa sa okra!
1: Ako na goodness!
2: Makalusog gihapon, isang bangag sa dagom!
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko!
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ugpabo! Ayaw katingala, kumusimang ang istorya! Kay siya si...
1: Si Mang Kanor!
3: Oh, Mang Kanor!
1: Ay, tara!
3: Unsa man ang imong ginadala-dala? Istatwa ang gamay mo na.
1: Ah, kade, muna gitawag Miracle Indian.
3: Miracle Indian?
1: Hinatag ni sa kong amigong Turko. Kay kung maimpas ang imong utang, tagaan ka niya ang previs ka Miracle Indian.
3: Aba, unsa may mabuhat anang Miracle Indian ni mo?
1: Adi lang utang mga suko pa rin, Turo. Buwan ni siya, kanyang Miracle Indian. Pagmamakaka, musyagit ni siya.
3: Uy, maayo na! Atong sulayan, we.
1: Ah, sulayan na to, Anya. Ah, Miracle Indian, guwapo ba si Parintoro? Pasabota na. Namakakdug ko. Dilagi siya mo yun. Nako'y pangutana ni mo.
3: Oh, sige. Pangutana kayo itong anong tang tinood.
1: Mayo, unsa man daw nakatinood. Ngayon mo mang kunungi panguyaban ang akong asawang si Darlene.
3: Dili na tinood!
1: Oh, tanawa. Namakaka. Imong ipanguyaban akong asawang si Darlene.
3: Dili lagi na tinood!
1: Oh, mabakak lagi ka. Nisagit ang Miracle Indian. Pagmamakak ka mo sagit ni. Ibojo kong traidoron pa rin toro. Bisag mo na nang natagakag durian akong darling. Mahal ko na ang akong darling.
3: Maganor, wala ko nang uyap si mong darling.
1: Oh, tanawa. Magkakondo kay kang toro ha ka. Ibojo na panguyaban ng akong asawa nga. Wamang gani ko nang uyaban ng imong asawa.
3: Maganor!

0: Pau, poeta, du ca un răzgit când mi se elevator.
1: Pau, poeta, tot ga. Pau, oai, ghid ang inyong opisina. Grabe, ghid ya sa amon. Makun mo na, nag-brown out. Apat ka oras kami sa escalator.
2: Pau, poeta.
3: One, two, three. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Good morning, class! Class, mayara kita ba bang kutanon? Ano ang binubuo sa salitang ugat? Abi, ikaw, Empoy?
1: Ma'am! Ang binubuo ng salitang ugat ay barikos! Damo kami barikos, ma'am!
0: Pag hinugay ka mo, nakapantalon bala ako.
1: Kapantalon, nakabarikos, ma'am!
0: Ayabaw! Pwede!
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan, imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya.
1: Buti pang lagare, may ngipin. Ikaw.

0: Mabakal!
1: Ano ito?
0: Ayo tabi ka mo bagong gum?
1: Ay, wala kami bubble gum noy. Wala.
2: Sunod na aldaw.
0: Mabakal!
1: Ano?
0: Bakal ako bagong gum!
1: Ata lang wala nga ni kami saan. Kinamlag, pag nag-alap ka pa saan, babalilon ko na ika.
2: Asin sa ropang aldaw.
0: Mabakal!
1: Ano na naman si Ma?
0: Ayaw tabi ka mo, badil!
1: Oh, wala, wala, wala.
0: Aw, di. Pabakalugod ako bagong gam.
3: M.O.R. Good life!
4: Kapag may you and me, there's more.
5: The soundtrack of your heart
4: more sagabi
5: is on M.O.R. More sagabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
1: Kanor, kamusta man imong trabaho?
2: Ay, yes, darling. Lingaw kay misa mong trabaho, darling. Butan kay mong amo niya, dako kay mong kumpanya. Dako kay hinatagan sa buwa, dili basta-basta na nga masarado niya mong kumpanya.
1: Mau ba? O niya, anong maura man imo hasil do?
2: Ah, panamay. Kuan man ko, darling?
1: Kabalo, baka nga dagang kay tagbayro nun, korente, tubig. Mubayad pa tagrinta sa balay, pang tuition pa si muhang anak, pang gastos pa nato din he. Mag-grocery pa tao niya, maura na imo hasil do?
2: Darling, birthday ni nang tarseng, birthday niya karon, nang invite us to, ah.
1: Asay mo ang sweldo!
2: Darling, nakasakay ko itong bagong bus na na'y TV. Pagkanindot na, pag yung CR sa sulod, akong gibunyagan, oy.
1: Ang sweldo, asa!
2: Kabalo ka, darling, grabe lang pag-antos tungkol sa El Nino. Init na kayo panahon. Muna pati sa torre, init gapon.
1: Asa naging mo sweldo!
2: Karon pa ko kamati ko dali. Humok ba niya kaya itong sopa? Kalaming matulog. Matulog na ko. Ano yan?
1: Patik-atik. Pag yung taha, asay mong silta.
2: Kalaming maling kong tagat ko. Tayo na sa beach.

0: Ginapanawagan ang tanan nga nagakatulog, palihog indi kamo magkalipat magbugtaw. Salamat.
1: Pow! Puwerte!
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
4: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Hello, kamarkada. Ila-ila ta. Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Ang Changi ni Chon!
2: Pagkatos regalo sa linsa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
1: Ang Changi ni Chon!
2: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
1: Ang Changi ni Chon!
2: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
1: Ang Changi ni Chon!
2: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
3: Soy, nagapalista ka man di Choy sa watchlist, Choy.
4: Ano? Watch list? Wala ko ka pang lista na. Nga, sino ipalista mo, haw?
3: Ay, Choy, ipatokhang ko ang mga chismosa sa amon, Choy. Mga tupad balay ko, ng mga nagakotso-kotso sa akon.

0: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Oh, nata, ta may black eye ka. Duwa pa.
1: Oh, so, babay ba kaya dito sa mall? Nanapak?
0: Nata, anong ginibo mo?
1: Nakita ko Paolo sa palda niya, naipit no bubot niya. Kaya, binugnot ko. Auta, binulyak ako.
0: Ay, yanim, nata nga ni Duwan black eye mo.
1: Ang pagana ako kaya, mas mo niya narugsa itong nakasok-sok sa palda niya sa bubot niya. Kaya, ibinwilt ako sa bubot. Saka, naduaan lugod ako.
0: Hmm, tuluan ta, mailing mo.
2: M.O.R. For life! Nakaka-relax. Super suabe. Sa M.O.R., there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo! Si Jackie G. Este. Kitalya! Erotan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta!
1: Ay, patay na gali ako. Ba, si San Pedro. San Pedro, ano na da sa pihak man?
2: Kwan. Impyerno, perti na kainit.
1: Dito lang ko ah.
3: Ano? Ngahaw?
1: Ako baliga ice water.
4: Abaw! Puwerte!

0: Manager!
1: Oh!
0: Manager!
1: Oh, kumusta?
0: Di ko man ba ganay raya ding preno sa jeep mo?
1: Ha? Huh? Napadukaan!
0: Kinisigan ko na sana magkasubusina. Happy trip na sana, manager!
2: For life. More music for you and me. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Wala ako nagapati sa mga lalaki. Ginagahambal sa akon, gahanda sila mamatay para sa akon. Sa truth lang, ako yung magpalangga. Handa akong pumatay para sa'yo.
4: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
5: Para lamang ABC.
4: Music so right.
6: More Sagabi.
4: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Pre. Grabe kadyang idoko mo. Kadagay ah, siyang galuto sang pamahaw para sa akon mo.
2: Nabalaan ko.
1: Ha? Nabalaan mo, preyo?
2: Ah, tigigin sa gidaw ko, pre, sang ido ko.
3: Abaw! Puwerte!

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kapoy, aning panran, ay! Uhaw na kay ko, anak ko tubig! Sa magkuhan ni mga itag tubig man. Uhawa na gini. Malikay na nga kung putunlan sa kauhaw. Uhaw pa yung kuskamin lang eh.
3: Okay kayong 10K girl, no?
2: Ay, kapay yung kay girl. Ay, sarin 5K lang tamudagan, B.
3: Okay na sa 10K. Uy, dagang kay kekero mo guwapo ba?
2: Ay, bitaw saan. Marang naasya kay point girl. Uy, tara, dito na girl. Okay na mga kekero dito sa unahan.
3: Tara, tara, dali.
2: Kora, may mineral water. Timing ng lakaw ang mga chika, babes. Ako'y mainom ang ilang tubig. Karoon ka. Lips to lips, punti ka. Kaya pura namin ng lips to lips sa chika, babes. Tumabunan ako. Natambalan doon ang akong kauhaw.
4: Hoy, hoy, hoy! Tiguwang!
2: Manamay, naitibay. Tiguwang ba yun?
4: Hoy, ako ng tubig. Anong imaw nag-inom tiguwang ka? Yaks! Ew!
2: Pwede may imuha din yung tubig, Ter. Ikaw pa'y may ganang mag-iw o mag-yaks, ha? Pagpugun ako din. Ew, kaloon.
4: Ilisin ko na kong tubig. Ilisin na!
2: Wala naman ko'y kailisan ni Yots. Kay wala may tubig.
4: Awa na kay ilis, ha? Dali na rin mag-lips to lips.
5: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: 구곳
1: 구곳
2: 구곳
3: 구곳도 뭘
0: 구곳도 뭘
4: Yung pagsikat ng araw parang mahal mo. Bibigyan ka ng panandali ang kaligayahan, pero iiwan ka ng bigla-biglaan.
5: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: tay. May tamaho ko na sa kusina, ta.
1: Shish! Sino nagambal si Musi naman?
0: Si Manang, eh.
1: Jesus! Sagi ka man, imo yung ambal na may tamaho. Hindi niya matuod. Wala sang tamaho. Mayo pagroto nga. Hindi ko anay sa kusina, ha? Kaya mainom lang ko tubig.
2: Abaw! Puwerte!
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes!
3: Aba, in the mood sa duty ah!
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: बट देखो जून 12
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR. Galing-galing ni Kuya.

0: space. Cookies ah, kinanglan sang earth. Cookies ah, kinanglan sang nubya mo.
1: Bow! What the?
2: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
3: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
2: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Kamaw mga chismosa diri, wagod mo laing mabuhat! Buntag o tuhapon, magsige na lang mag-chismes. Maghingot anay, mag-chismes. Magluto, mag-chismes. Bisa magkilis o bugas, mag-chismes. Wala lang mo lang mabuhat, kundi bantayan ang kinabuhi sa uban. Chismoso kay mong dagko. Kinsa nagkatag-katag ninyo, nga na ako'y lang babaygi ang kasamotor. Ha? Sulti ko, kinsa nag-igol niya na? May balaan ko lang na nagsulti-sulti na, nag-chismes na na. Kanang chismosahan na, putlan ko yung nagdila. Abison ko na kong wait, anak.
4: Hoy, Mang Kanor, Dudong, huwag ka magpataka magsulti ng ganyan sa amin dahil hindi kami nag-chismis niyan, imong asawa.
3: Ah, mau ba?
1: Unsa to, Kanor? Tinood biya to kung gichismis, ha? Nga nakagisa kay si mong motor.
3: Ay, wala darling. Ay, ikaw mo to. Opo, dahil ka ng istorya nila.
4: Kanday, nadunggan talaga na akin, day. Nga, paputlan talaga ka ng dila at abisan na imong wait, day.
1: Sa? Putlan ko na imong dila?
3: Wala akong pasabot. Kung mamakak ko, putlan ako akong kaugalingong dila. Dilay mo, ha? Kay kabalokumutan kung kay kang asawa, hinumon pa yun. Dilay yung kasismosa. Kalaming ipako, ganyan mga bayanan eh.
5: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
6: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
5: Oh naman, kasi laging there's more sa magdaman. Oh, di ba?
7: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
8: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Hugot pa more!
1: Manang, sariwa ba mga benta mo?
0: Oo, sariwa. Kasing sariwa sa isipan ko nung iniwan ako ng boyfriend ko.
2: Hugot pa more!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagpalupok sang kamara, "Sir, naglabog ang imo tudlo. Palihog na lang lagas ang ido kay gintakab. Salamat."
1: Wow! Puwerte!
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: มา
1: pipaapon ka tabi sa school?
2: Ano? Ano ako pipaapon sa school? Ano na naman ginibo mong kabalang ka talaga? Ika, yan ang pinataram ko sa imo. Kung ano-ano, magigibo mo na naman dyan sa eskwilahan. Nata, ito na naman!
1: Bako bala ako, ika ang pipaapon.
2: Oh, kaya nga ni, nata nga ni, ano naman nga ginibo mo?
1: Bako ako ang nagibo, ika gayon, ta ika nga ni ang pipaapon.
2: Nice, nice. Ako talaga?
3: Nice.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Kalamay din balikos dagat na binagtagang kay mga hinamis ng mga talanahon. Napipahay mo hapat ang hamis. Yun na pa. Uy, ang lifeguard. Siksi kayo. Parang kaamag. Murag paa pala mo glow in the dark na. Magpalumos-lumos ko. Wamba ko na tapang! Tapang! Teko ka pala mo na ko. Tapang! Tapang! Tapang! Tapang ko! Tapang ko! Tapang!
3: Hala! Si Mang Kanor na lumos!
0: Nagluyakan ka na, hanaka! Kita ka na na na lumos!
3: Tapang!
0: Tapang!
3: Hala! Si Mang Kanor na lumos! Ambakan na ako siya! Dali-dali, Mang Kanor! Mang Kanor! Mang Kanor! Uy! Ako siyang CPR! 1, 2, 3!
0: Dito ko pumata. Magpakuyap-kuyap din ko para iya kong ibang tumawag resuscitation.
3: Saan man ako ni siya, uy? Ah, husto! Imaw-tumawag ko na lang ni siya aran maulian.
0: Uy, nanagin lang akong ipaabot. Mamaw-tumawag din ko sa guwapa kayo nga lifeguard.
4: Palapin na! Papuyong-puyong pa kasi mata, ha? Ani ay imaw-tumaw na ka!
0: Pandamay! Ang akong angat! Okay ko ba? Okay na ko! Okay na ko! Okay na ko!
4: Kung tayo okay na, di ba nalumos ka? Maunang imaw-tumaw na ka! Dali rin!
0: Okay na ko! Okay, mama! Nakainam ko na ito ba? Okay, mama! Okay, mama!

0: Ang Jangyimichon!
1: Pagkatos ng kargo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jangyimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jangyimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jangyimichon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, babakla ko gani Choy sang Bombay, kag ahos, Choy, kay maluto ko!
3: Ay, sigurado nga manamit na naman ay mga lutuo na.
2: Kita mo lang. Mayo ka pa, Choy. Wala pa ko gani kaluto. Gambal ka na nga manamit ang akong lutuon. Ang bahana ko, nagakusmod, permis sa mga niluto.
4: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert, stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: langga. Langga, tagi kayo yan. Bisan mag-inano pa. Bisan ano pang lakat sa panahon, makatugi ko sa inyo yan. Sa mag-inano, bisan mag-bagyo, mag-ulan, mag-baha, mag-linog, knock on wood lang, mag-tsunami, ito pro kakusog, ito sa Japan to. Ah, makatugi ko sa inyo yan, kaya po niya langga yan.
1: Wow, how sweet naman. Di kagabi, yung text na kakamakadto ka sa balay, wala ka nagkadto, how?
0: Ah, ay, anabi kagabi, kay gatulo talit, hiyabi mo.
1: Puwerte!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Hindi tungod baby ang tawag ko sa imo. Sa gurunta na ka. Sa trot lang. Ano ba ko? Bangko?

0: Google!
1: Uy, miss!
2: Ingat ka! Baka mahulog ka dyan!
0: Kuya, matagal na ako nahulog. Pero di mo lang napapansin.
1: Hugot the more!

0: dong. Paminaw na ako dong, murag yung kagkanandulaan nga yoyo dong ba? Yung ano man, kay bisa kung samit na kong labay dong, gabalik manggihapong kasakong kasing-kasing. Ay! Ah, ya!
1: Ana!
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!
0: Umaari!

0: Bibi!
1: Po, Daddy!
0: Ano kung matibayan ka sa math? Si Magado ini.
1: Sure, Daddy!
0: Kung tatawan ka ni Mami nin 4 na apples, as in 3 oranges, ano ang simbag mo?
1: Eddie, thank you po!
2: M-O-R for life! More hits! More tawa!
3: OMG!
4: Dami!
5: More sa umaga!
2: More! Sa M-O-R!
6: Talagang there's more!
2: More! More sa umaga!

0: Hello, hello.
1: Hello, Tay.
0: Ah.
1: Padari ito tayo recorda ta. Pinahit-pahit na ang kinukso gamit ko dito.
0: Noy, aram mo man sa nabaga na daya kung kapirak-pirak mo niyan. Kung gusto mo, igwa ko digding duwang ikos.

0: Hugot pa more!
1: Buti pa yung lakas ng ulan na papansin mo. Pero yung lakas ng pagmamahal ko sa'yo, pinabaliwala mo eh.
2: Hugot pa more!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.